O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute, ovce tvoje, ne mogu bez tebe, budu ba, ne budu, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba, budu ba